agishingaho amaze kugishingaho yagisize na bwa burembo harigira amaze kwigira kwa rukwavu nkuko gwari rumenyereye gwa magwaje kona niho gwishungura ruraza ruregereza kwegereye kugasuzi karabana na wa muri naho murimo waruri kwihweje niho gwabona umuntu ahagaze muri wa murimo rubanza rurahagarara rurashuha nigwashoka rugira kwegera rumaze gutinya kwegera niho guhiweza ruriweza ati byashuje mu mugabo ati ahagaze hajya mwa ryatongo atusimye n'umurima yaje kugira ashore kuntinga afate urukwavu ubwo babuhera mwino rurajugumira ruratinya ruravuga ati nabukaranze kera ati none ubungiye nafato ngiye nahinyuka ati kuko nkihenda nkashika ndagira ingorane urukwavu ruratekana ruratekereza ariko gwabaye kera kwihweza cha gitaho gishinze igisize uburembo eka ruhavura rwibwira bugira urukwavu ruri muri koko birinda ruhavura ruvuga ati eka atujya se umuntu kuko yawe umuntu yari kunyagara kuko yawe umuntu n'isazi yamugwa ko akinyagaza nkabona ko ari umuntu atugiye se umuntu atereka negereze bukebuke ndabe niho rero urukwavu rwegereza ruregereza rumaze gushika aho cha gitari gihagaze cari gishinze niho guhitangaza tiyayayaya ati burya abantu sinzi ko babaho bakwije cyane babaho batagira ubwenge ati urabona nk'iki kintu gihagaze hano bazanye hano ikintu cy'igishusho kitagira icyo kimaze bakagira ngango baje gukangaje je bakame ati burya baranyo biubwenge bwanje niho rero bakame reka kegwa na gatwenge karatwinga gose kabunye uruntu nkugo kwa kanze bakame cyane bashizeho kugira ngo rushobe gukanga bakame eka karatwinze gose karona kwa bantu uwo muntu bagize ibyo atari yumviriye niho rero bakame kavuga toya ati jewe ati reka ndabe ati nubundi ati ndashobora kuba niheza ati ngira n'umuntu teka negere niho rero kaca kubanza karitaza kigira inyuma kamaze kwigira inyuma kaca kaza gakaze nyene gakaze gakara gose ubwira kashuri kuba kukanka mba nimba ari umuntu ati bagira ubwoba niho kaca kaza gakanka ati uhagaze ngamwe itongo ryaje ati nibiki ati ndakwere kabona nti kinyagaye niho kaca kegereza ati ndakukubita intubuza ati wihojeje ati ndakwereke ati ndakukubita ingumu no wirabira ati jewe kugene nkaze ati jewe bakame wo nkubisa ingumu ati burya ati ntavyuka teka ndakwereke ashaka ko utinyagaza niho rero kakwiyanukira karakubisa ingumu ni ingwa kubo kwaca gufatirwa kuri na bwa kwafatwa no bwa burembo ku giti kugumako bakama ati noneho bwa bundi wa mugabo ararinda ati bwa bundi wakabaye umuntu tisha atawutande kuribonera ko wa mugabo ati burya ati hano kwiti yindi ngumu sigaranye ati yoyo ati ije ati iramara ati ndekurasha wa mugabo ariko bwa burembo bwa bwafashe tinda kwereke no kiyanukira karakubita indi ngumigira kabiri naho nyene karafatwa wa mugabo tuwe burya bwuvuje uri yemera gose be urazi ko je burya uwo nkubise atavyuka aturazi uwo mutwe wanje sigaranya ko umutwe wanje toroshe ati canka aya maguru yanje uwo ndayakubitishije waza ngo aravyuka niho rero kaca kabateka ndakwereke ati ndakubita umugere ati n'umugere umwe aturazi kudasigara karitaza karakubita kaca karafatwa karavuze wati wa mugabo we tubwabundi tubuho rero je ngenda kwerekewe nawe ko udafikina ko atari byo gufyina ati sino gufyinisha ati kuko habundi wandara gufyinisha ndabona kuto butonyoroherereza tubureye je ngenda kubita umugere sigaranye atuyu ati wo rero ati urande kurantunde kura ati utande kuye uragiye tidakwe kabona kakumye karafashwa niwe kaca kitaza karakwita mu bambwire kawe warusigaye kaca karafatwa ati ya tuyo karabaye cha ati wa mugabo ati wenge anikore kucanya masigaranye atuje ngira ndagusekeza umutwe cyamwe rero uca wibonera kuti aha urapfuye tutande ku urapfuye tidakwere kabona ni kari kumwe tidakwere kikama karafashwa niwe kaca kitaza karakubita umutwe na wa mutwe urafatwa bakame ivuga amanyamabara aheze kaca karatekereza karaguma ngaho niho rero mukanya urume rumara nyine umurima yarahashitse hashitse agize ngo arabe kuri cha gitasanga bakame kariko ya ari ruhutsa ati sha ati niwe warateye kuje umurima wanje niwe waranyoneye urangira uragira umurima wanje iyo ndo dusigaza atana tukiye dusigaye atani nkuko no hakura atowe turihuriye aho yari kuwe na wa muhungu wiwe yakunda cyane niho rero yacaheza acafata wa muhungu wiwe ati ehe rero sha

0: of me. Hello, hello.
1: Amahoro y'Imana bane nawe Santo.
0: Ibwana no Ruben ni sawa.
1: Ni sawa turashimira umukama.
0: Aho ni byiza by'abantu.
1: Ego namwe ndumva ko ibintu bimeze neza sindiko ndakekera namaze kumva ko ibintu ari amavuta.
0: Oh, ibintu n'amavuta urabizi.
1: Ego kabisa. Muri kumwe ari muhinga bw'ibyuma ninde gaba.
0: Ni Kofi.
1: Ah, Kofi Olivier Rubera intwari kibandanya wigira ibihe byiza.
0: Ego.
1: Reka rero uwa mbere namubwire wowe Santos n'umuryango wawe na Kofi Olivier Rubera intwari.
0: Ndagushimiye.
1: Ego Jean Claude shimira Imana Ahmed cyane amugira ibihe byiza na Maria Kane zatigira ibihe byiza na Karina tigira ibihe byiza Amel ngange na tigira ibihe byiza na Philip reka muri rusange ntibagiye n'umuyobozi w'isamizi kibana amugira ibihe byiza reka abamenyesha makuru mwese w'isamizi inundi kritire ndabipfuriza kurorani ngo reka rero nce mbona uyabiri kumvira kuri wa muzi ku izina rya Mukirwa kibana ngira ibihe byiza kandi rwose ngangana ngira ibihe byiza
0: yego
1: kamane maishani ya munga mukanyosha ati Imana mitera cyane mugira ibihe byiza naranze kubita mutajeje igitezo bidasaka ya mukanyosha cyane ngira ibihe byiza reka cyamana matina yanjye twisenge na bebe bamutse ku izina rya kandi peko cyane ngira ibihe byiza ntibagiye ruhanwa ngamu kinindo cyane ngira ibihe byiza biri umwe ngamu kinindo cyane ngira ibihe byiza mabuta yawe tese ngamu kirenga cyane ngira ibihe byiza ibone na Eterine cyane ngira ibihe byiza Gerard ngira mu nyabuke cyane ngira ibihe byiza ntibagiye matcha ngamu peko cyane ngira ibihe byiza kanje mbona uya badufite na rya Claude ngai kira matibana ngiri bihe byiza Claude ngaho mu ngakara kibana ngira ibihe byiza reka mbere bene na ngamu kabondo na ofite ngamu kabondo amudufite na rya Spring Spring kibana ngiri bihe byiza reka mbone yera ngaho mu cyara matibana ngiri bihe byiza nibagiye cyane ngaho mu cyara matigiri bihe byiza ese ngamari zini mama wacu ngaho mu cyara manu wendere imana ofite kibana ngira icyaro cyiza nibagiye cyane ngaho mu marambe bihe byiza reka mbone Asumani ngaho oya ku musenyi wa manda kibana ngira ibihe byiza ntibagiye Asumani ngaho mu rukaramu bamuzize izina rya Farusi kibana ibihe byiza tubanguka ngaho mu maranda niyo nkuru ronje na Nduwimana Claude kibana ngira ibihe byiza ntibagiye bubatse ku izina rya Izahaki ngaho mu rukaramu I'm going to go to the house. Kaze bade kurara hajyana hatekanye haze kurara umwasi akaririmbo imigambi nikashikirwa mukashiriye umuntu w'Imana katakanezera abari mu ngorane zitandukanye abagwaye n'abafunzwe kikomeza mwihanganye nta mvura idahita
0: turagushimiye
1: mugira aho mubamwubaha mugira iteka n'iteka
0: authentique
1: yawe cyawe.

0: Alo alo.
1: Santo simono w'Imana muno dukunda muno twasenge amaro y'Imana bane nawe.
0: Amen amen.
1: Umeze neza kanjuti ya.
0: Turashima.
1: Nukuri kozi zaka tezi tuwa rumuli nga kuhuzwe ni kamuli kwa jendo mwe vinu ujifasinezo mgami gara diyo ndo ndi kipti
0: iwi nunu muno ni niretu ya gotu kwa kuyuri he
1: asa nga chane chano nafuga nunu mkunzu wa radio ndo ndi kipti ya bazuku zina ja isa wangozi mga seche boy
0: isa wangozi ngoni danje mga umbe isa sha
1: asa na chane kabisa
0: iyo ngunde wa waswaira iku vjurabiz
1: asa umunari mga kipjuma duzibi ganzo likuwa tutan ya manuri kwa tunye ganzi mitwe
0: ngoni danje
1: Tuguma tuzunga gizimitwe nk'abari guhakana ariko ni tuba turiko turahakana tuba turiko turemera tuvuga ati radio indundi kiritiri imana yakuduhaye kuturazi
0: hari gihe hari gihe ubwo aya mafyigo kacyokoresha umutwe mu gutamba
1: na cyane cyane
0: yego
1: abantu babonabore banini banini bacha bakoresha mano
0: aha ni bitugu
1: na cyane cyane kabisa
0: twagiye rero umuntu w'Imana
1: yego ijo rogeza ro kuri we n'umujyango wawe
0: ndagushimi
1: abamenye cy'amakuru mwese ba radio indundi kiritiri umuyobozi wa radio indundi kiritiri kibandanye wirambira nk'ijambo ry'Uwiteka
0: authentique
1: nuko bagira aba DJ bose ba radio indundi kiritiri kibandanye mugira ibihe byiza
0: yego
1: reka ni ifuriza ijoro ryiza umuryango wanjye uri ngaho mu gisagara cya Ngozi ngaruka ngaho mu gisagara cya Bujumbura ndabona ni Norbert Mukanyo wose ati urahenga amagahengamera ku isa wa Ngozi zahava mutembagaza reka ni ifuriza ijoro ryiza kandi umuntu bazunze najya ana muri village ya gatatu umuntu bazunze najya bigora bagabo ngaho mu Kinindo guhanza ngaho mu Kinindo tuyakumvise nawe ijoro ryiza Arabere ngaho mu Kinindo cyawe yakumvise ijoro ryiza ntibagiye umuntu bazunze najya gikonyoza ngaho mu igenda nuko bagira umuntu bazunze gutama ubuntu waya ntwari nabiwe ijoro ryiza
0: yego
1: papa basi ngaho mu Kinama ijoro ryiza ntibagiye umuntu bazunze najya makadwali ya muri minga kayo pete ijoro ryiza ntibagiye umuntu bazunze najya Razaro asine ngaho mu butoro ijoro ryiza ntibagiye Donavine mwaro ijoro ryiza Eric hari ya anyi ndigikwiriye niko bamutazira ijoro ryiza ntibagiye umuntu bazunze najya ngaho onyi Dominico ngaho ikiriti ijoro ryiza na bose konyene ngaho ikiriti ikiriti nyeti ijoro ryiza Demiko kayeta jeti ijoro ryiza elementa mukumbye cyane ngino misi nari karavuga ne bagiye bera ku musaga ijoro ryiza n'ikibondo kiwe bera yararuze ikibondo tumwifurije ijoro ryiza reka kandi nifurije ijoro ryiza kandi umuntu bazuka izina rya Norbert nyene ngaho mukanyosha ne bagiye akimana mitera mayizani ya mwo ngaho mukanyosha abasore turi kumwe ngaho harimo witwa Jimmy harimo no witwa Emmanuel ijoro ryiza nuko bagira kandi ndi muhungu ngaho turi kumwe nawe nambwiye ati nawe ndi ijoro ryiza nawe ko muri za day ndi kiritire reka nifurize ijoro ryiza umuntu bezo zina ya sami yangaho kumuberule mabuta bade kubagiye mama nuru kumuberule ijoro ryiza na ntakiro ngaho kumuberule ijoro ryiza reka muri rusange ingenda nyizo za radio ndi kiritire zaba zikagera zo se ijoro ryiza karirimbo rero
0: aho
1: ntemo ndabira akaririmbo kwiribagira urukundo
0: karirimwe nande
1: Iri wajuru kundo.

0: Mu minota 10 n'igwezo bari gice sa 5 ibiganiro biza kuba birangiye twakiri undi munywa ku murongo wa kabiri. Allo. Amahoro. Alestine, Alestine, Alestine ni sawa.
1: Eto ashamu ni safari.
0: Yego. Ibintu ni sawa biragenda neza na uravyumva ko ari kubandika na kubandua.
1: Narebe intwari ngaho nyene bameze neza.
0: Ah, cyangwa ijoro ryiza.
1: Kibandanya bitagati.
0: Sawa, sawa.
1: Kare lupira ikita kriyo bete sandu sinu
0: mityango. Turagushimiye.

0: Allo. Volume vuga cyane mugabo. Yego. Ariko vuga cyane.
1: Uko mutama wanje Santos. Ashaka ntashe umugore wanje n'abana banje.
0: Ashi wo kubona wakubise icupo kuntu ho ruvuga cyane ashe we nawe.
1: Eka kama sa yo kuvuga ngubu nanabuse ni wora.
0: Uno munsi cyakumenye.
1: Ase nare nje ni wora. Nase no kujya kwa muganga.
0: Imise rasa ni nka na mugabo.
1: Ashi mize ni nyisha hubwo.
0: Kari nta kibera ubusa.
1: Oya.
0: Aha.
1: Nande numva nashaka kugira ngo ntashe ikiti n'abagenzi n'abana banje.
0: Banda nk'ishunguruka dusa n'abari ku musozi w'ibiganiro.
1: Yego ndabyumva kuhira. Nashaka kutasha rero umugore wanje n'abana banje babiri. Nkaca ntashya na mwene wacu ari gutumbura mu gipolisi na bene wacu turi kumwe ngaha. Ikina nyana ngaha ku mutumba wa se. Nashya na mama turi kumwe ngaha nyine se. Nashya na mwese ntabibagiye. Kugira ngo dusangire iri joro ryiza. Akaririmbo nako.
0: Aho.
1: Amatara meza ya endi jari.
0: Turagushimiye.
1: Yego dusangire kaza kutugwa neza.